0: Grabe po kami ka ba?
1: Sige naman ni Karin.
0: Diyah, tepa na to dyan migo ani, te kuman. Tepa na pa na pasan kay to, padong ke. Pakikita ka ti. Diyah, te to ya?
1: Diyah, diyah, dang loka, hinot sun telo.
0: May, te kito ilo na bantong ake.
1: Oke, okay, dang loka.
2: Ujung Migu.
0: Plehay baon, plehay baon. Ay, roblo ko na, nanan. Ne, ado ko matang ika. Im nana, listen ka di do.
1: Aya, ya, ya, ya. Ado, lalan ko ho. Ano pa ko ado no nire? Lalan ko ado kray ni.
0: Ah, gaya. Tunin, ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama, cik.
0: Nah, itu na info ni baon. Nah, kaya beka dumana niyo. Oh, pas tayo sabot birthday ka, ano si pa jadi, tayo ba yung saman? Ito laan, tayo nga lulisin ni ka palaan. Na, nitok im, uhani, asan ka na doon ka na ka di, tayo na ito, tayo baka lulisin ka. Na, tayo nito ba yung nalaw? Ulalaw man, talupulo doon ati, man pa ba yung nalaan? Diyato, 50 ba yan saman ka rin niyo? Ba, tayo ito?
1: Diyah, diyah, diyah, tayo na si

0: na itabiya ang
1: pagdira.
0: Itaman niya ni alang
1: baya.
0: Sa yutang lapit yata'y
1: pagdira.
0: Gandri na ho, Tuhan.

0: na to, ano na sa'yo lang? Eh, purasana na to, lang nag-ring ako.
1: Dito, kayo nang nag-ring at
2: lucky. Gino, nahaminti ke, taran manok penguinan na nang kurik, inapaya ka, Jipa. Inalulu ka, Jila, ho.
1: Jila na, Jerry. Lano-lano ko.
3: Uy, Jerry Wan,
2: kelengi,
3: radio,
2: kaya.